0: bi esuwe bo o maybe o e maybe o na e o bi na doto bo radio fraternité tonji bo john tun kanwe a fotonu kun opo taun pi atongoji
1: 96% ngai.

0: ya o tun mo je n ton soji
1: e da bo ko mo se se sa bi la na ti ti we mo na na e ma ti ja ira wa ho ti o wa be
0: ah
1: o gbe le mi a o fi na o fi za ti a wa ta bo le to mi mo fu bi ga
0: ya na wa do ya na ko do kan ba dun bi a wa ta ya
1: e o a do mi o sa bi jo fi fi mu ko to lu fi ni na di a ha ko re wa ko ha mo na dun ko a mo
2: I'm not going to be able to do it. Mi zero mogu bo ve ti mo me ya u di be ni mogu nu sun za lo po amo yen yen go don fi jile ro ku o mogu o e ji o we so na lo po
0: a wa gbe ya ne
2: be de we go go po re go don yi ro fa mi je me o aya to nu mi de se za mi ni o ku e jo o ye fre sa bu di ga yen du go ro na me fe ne o du wa to mi no na me a to le o yi bo nde hu ye so de ji bu ni o fo bu ti o ni do amo ndam anniversaire na buwe yo Philippe de bobo nfi omo na mi buru de buwo apeti a do kon ka che bi a bo nwa ku bo fi ene de beti ga je mile mi wa akwe ba bi o akwe ra mo de ka wa nde a
0: o aku aku o be
2: eh o kwe ra wa nde a do sun be je ba
0: aku aku
2: ra wa nde a do ka tu sa na mi do pe a bo ga ku lo ba bo do ngu ro jele bo ga ka se a ro aku do mu se bo aku to wo do le mi ja agboru gbe agori se
0: Ana mi ya. Awo ra ma gba no fi fi do.
2: Kon lo da ro fle je ere me. Ngba ni be se ru kura bu e. Ngba ni be se ro gbere ti en ka de bodu. Ta na bodu a gbere ti e na gba ni be se o.
0: Ba ona na ji do.
2: Gbere o, ngu gbere o te su me jo be. Ana ro fire bu a wa te to be.
0: Eyo.
2: Ala ta ro tu sha me fi wa o de ne.
0: Eyo.
2: Do we do ti e wa de ku do me ku bo ni o tro se tro. Tro se tro ye en ye hu gande we o me de to ku ko re gbe ra se me do vle do ni pon le yi ru wa gbe je bi o le abu gbon e be bi do pe jo bo bon ko ri bo bon ye di di fa ti do
0: e yo e na chenu e guno la be e na chenu e khoto to mi to do karan ka to je ku abo tu e
3: allo
0: me che ga di e
3: da pe da bi bi re ti bo na ta san go wa je ri da ton
4: Non so niente di me, mi me i giorno già. Uno, fa solo io, e non so niente di me. E poi,
0: io,
4: Abandonna
0: di lo
4: portaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulutaco, ue. Ulut